kanito ka kasyoni duwai telaworo ini por sa chisen biang dia sia wai pi cheki program gudang sa na station gyo e ne ga artrik unain rus ne mar jar ar phan ru ter yo i chibun ma i nang kong yo kubor tin hindi tem ni te kubor tin phareng kam jo program spotlight na ga kasyoni delhi ini por station gi yo yo program ki ruai jaintia usdang petem cipi kirwai yong u hamidon hi chla wai kong i putu jingim nong rep iwa arwen jingim kena te chwa yo ini kirwai u tenap kajak ini peti bu emkam

Talawara da gitu ki artali ki ruwai yung Eric Clapton ni ruwai Tears in Heaven with Why Wonderful Tonight da poju kudu program ki ruwai perenggu yung iruan si pina kakaju ni cuwai Tapi por kat kam naga studio yung i da beach pouch ten da poju kudu nabro ki program yung i ni ka atrek ublain rus nem arajar arpan ruh Ini ke jen miet ngau anam sarang pi ik beli kerpang ni pi uri cimenta bi program ke pair one station yung i Tegemit ko suku kumen ni pi warok ki long of radio kumen ya kyo i Ewa ni gemit uyo pi tia suk tia sain Belai tiga dar ukir brau yung ai pi Hebu uyo ni ukai men setep pendep ikam ki jam ki ubon kyo i Tangi api ki program one station ki ino chi spai wi panywi megahertz of FM band Hadu u cemen ni men setep Hak bentang unukong ki program ki ih por san san poli setep Sajisin kemit ko suku kumen ni pi warok tia suk jay hin